0: biya nkoso. Na yebe kaya asema che Jesus ni wadibe ya. Ini indi sofu choja kwanda obeti miya fremi aweche. Emi kwanda mi wade muha minima panfondeshi ya nedika anomene.
1: Apostle Paul ejira pia.
0: Apostle Paul ejira pia. Apostle mbacho bibiye kama.
1: Nako pandu bibiye kama pa.
0: Yede wadiasi. Ena afi wawo tuatu aswa obebo mpaye di. Ashese li wadibe ye.

awurade kasa ne hyia yensa no adwuma efise wo na obetime hyia yensa no adwuma ma enyema aye yi nti ena anopo nipa bia otie bia awurade onkasa na onhyia wo nsa no adwuma ena awurade bekasa ama wo na obehyia wo nsa no adwuma adwuma bia wo ye bia ena awurade obehyia so ama wo anopo awurade nkasa ma odofo otie ye anopo awurade nkasa ma odofo otie ye What to talk to Rado Uncle Samo? What to talk to me, say Rado Uncle Samo? Be a shame, Rado Uncle Samo. Say Rado Ekasa, Ubisha on San Edgema, and Tianano pay a Rado Uncasa, no one shall on San Edgema. And a pair of the young people and Mutia and Rosso. And I'm partner on San Edgema, Rado Unshasso. And Rado Unsha on San Edgema. Adwuma biara wo ye bi awurade onhyia so na awurade animtie emra wo so ai ampa awurade nyankopɔn animtie emra ɔdɔfo a wotie me na no pa yi so na wo nsa no adwuma awurade onhyia so ema ne enye yi sɛ awurade ɛkasa a obehyia wo nsa no adwuma anɔpa nea wayɛ aso de ama asɛm no awurade ɛnkasa ma no anɔpa nea ɔtie awurade ne na awurade ɔnkasa ma no Ana pe ni wana gwe se wadina so ebe femo ye ne wadu on kasa manu. Ni ma te ti ya wune me ne wadu obe kasa. Eye egma se me wadu obe kasa. Eye awale se me wadu obe kasa. Wadu ebine se me wadu obe kasa. Ebine enko ye wadu obe kasa. E wadu o kasa na wakasa na ne wadu on kasa manu. Mami papa wadu on kasa manu. Ora fo me se enana pe wadi onkasa mawo. Wo watra se adwendwa, niema enkoye wadi onkasa mawo. Eye awale se wadi obekasa.

Aware ebisi basabade obekasa. Kasa. Amakoa. Dalena ashonwa chebade obekasa wati. And everybody kasa mo bi wati. Wa wuche me se na everybody o kasa ma wati. And o ha no tu betwa wati. Amania na wonna mu me se enna eto atwa wati efis everybody o be kasa. Everybody o kasa ni eni ho etim ba ho na everybody o kasa wa brabo nu mu. Se ejwa na eni ho enna ebe ba wati. Me ni mama ni bi a wonna mu enna everybody o kasa. O kasama fo ene on kasama o. Odo fo uti me ene anopai. Se wodi wa so be fe me do akoma be di eche ne wadi obe kasa. Amani bi a wonna mu bi me se wadi obe kasa de ma wati. Anopai ye be bo empire. Na minim o ha wonna ene wadi obe kasa. Amani bi ene be ene wadi e wose wo kasa e de ma wati. O kasama fo wa ya aka do so obe kasa wa brabo nu mu. Kasama fo wa ka so obe kasa wo asetena nu mu. Wa ya ka so obe kasa e wo adwuma nu mu. Oya kaso obekasa wo amanie mi. Ana obekasa amana abamu wate. Mesina obekasa amana abamu. Awale ne ebeba so wate. Adwuma ne ebeye ye wate.

0: Bible say enipe Freddy. Freddy, eh, yes, over Freddy, so now ni baby, I walk crow. When even Freddy calling you my so, now calling you my dear so. Copim and you bre. Mr. Baba now for him, I'm sure you're still riding young coupons, eh, and the day, Mosumi, a room where I was me and crown. Still riding young coupons, yet, sir, no, sir. Your chain is over, sir, and Sle radin yan coupon semon fayens my fans a pain and mef ye. Radibe shreds to obeton super a gwe and yumaso. Shreds ye freddy, o may shia kofu a boy a quesitrim. Fred ye biara, we ye quay ye bia, we ye biara. Ura no mau assassins, sadie. Ya bon pai wo Jesus Christ de bo ade ka to re bo sa e ka to re bo sa na e tan to re bo sa bra ta ade ka bra to re de kan to so ta ni de ka bra to la ba ka oh ya de so as ta e sa sa ba ya de so for sa sa ya de so cha sa sa e de ti ma sa sa ya de ha ma ni sa sa e de ti ma sa sa ya shire mo yesu kristo de bo pa ya ba ma e tu ko na ko I'm a man of God. E afeti wankasa woni pa no na afeti kwada no na afeti awade na e afeti kofo bi e ben but adwuma ko yia wo de hwe nipa beben wo nipa beben hwe ofi hwe wankasa hwe awade hwe wankasa nipa etwa ho hia just look at them. All right, e ban ti amwa bompae e de amae but emi afidi no ntum so na e omo a omo ti enso so tumi ntu de bompae e ma ti fo
1: apa ana pa ye bom pa ma oni pa bia o tie yen se awade ma wadom ento no so
2: Jesus
1: se awade ne machine na fidi ato adom na wo tie adom no ma adom ne bi ento no so oni pa bia da ofri akọ adwuma ene anopa akọ ye adwuma owura ye mpa bọ ne se me ma ne mfa ensapan e ma fie da bia le da e wadi sha ye nsa no adwuma ama ye adwuma bi ye bi wadi sha so se ne wasem e che ye no se obe sha ye nsa no adwuma na wanim tie be to ye so no anopa oni pa bia o che owura ma wanim tie ento no so wanim tie ento no so wanim tie ento no so

0: ya. All right, ni na mo paye no. Fa mo mo jefes no. Enhi hye kakra wo ho.
1: To da bi aso.
2: Asite ma ye dia ma. Bibia nkoye na nyankopon ayedia. Wo susu se adepa bibekoso awo wani mana. He is